0: de inu we royin vanguard na ni mo ti fe mu iyan akoko mi to be lowo mi laaro oni are bola are bola metinu bu ma ti satenimo re pe gbogbo ileri to hun se patapata bayi lohun yo ri daju pe hun mu se lokokan ni o are ni awon onija omo Nigeria ni tomo o bo ti wo ko mo aro soro lanode yi ni to je are ile igbimo asofin yen Godswill Akpabio la ti won bua fun awon oloye egbe PBAT eleyi ti won yo ma lojule sojule ti won yo si gbaruko ti are ninu eto ireti isodotun are ni isakoso ohun yo ri daju pe ohun sagbe kale orileede eleyi to duro dede lori ese re ni o o ni o gbogbo afojusu ohun wa si imuse are ti wa ro awon ti won yan ohun lati lo anfani yi lati mu ise ijopo de ese kuku ki won si je ka won eniyan e o ki won ise rere eleyi ti ijoba ti gbe se lati fun eto iselu agbara wa lagbara gege bi ohun ti are so o ni ijari olubori be o to si ni itumo nipase ilana ojule sojule tori na ki awon eniyan ohun ki won mu bi ise e ku rere eleyi inu iwe royin vanguard le o ti ri ka laaro yi
1: nje ti
0: pe kini
1: iwe royin daily post laaro yi ni se royin wa nbe o ti won si fidi e mule wipe are orileede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ti se ipade alagbara kan eleyi ti won ni ilekun mo ri se ni o eyun ni ilu Abuja iyun lo lulu orile Nigeria ni won ni wipe ipade ohun o ni are se pelu o je osise alaabo awon loga loga lagbon eto abo ja do orileede yi o ni bi ipade ohun ohun na lo ti je wipe won ti fidi mule wipe won o mo se agbeyewo awon awon o ni se pelu oro eto abo jake jado orileede wa Nigeria ti isoro aisi abo eleyi to je wipe ndukoko ma lafi awon orileede wa Nigeria o won ni pe lara awon ti won lanfani la peju pese sibi ipade ohun ohun na ni eni ti o je olubadamoro pataki fun are orileede wa Nigeria lori oro eto abo iyun nuri baju bakan na ni ta iyun fun oro eto abo orileede yi iyun Muhammad Baru Abubakar o bakan na ni eni ti o je olori awon osise awon olori awon osise eleto abo iyun orileede wa Nigeria General Christopher Musa bakan na ni ni ti o je to je olori awon olori ile ise ologun ni orileede wa Nigeria o ogagun olufemi oluyede bak na ni eni ti nikan to tun tohun na je oloye pataki kan iyun la gbon eto abo orileede wa na iyun General Emmanuel Ndiadeye won ni pe gbogbo won bayi ohun na ni won se kini ni won peju pese lara awon mi eleyi pe won wa ni bi ipade ohun ohun ni ti o je oga agba iyun ti DSS Adeola Ajayi bakan na ni en ti o je oga agba iyun fu ajo ti otelemuye titi National Intelligence Muhammad Muhammad bakan na ni en ti o je olubadamoro pataki iyun fun are lori oro ebo ni ile iyun Major General Deyinka Famade ati eni ti o je oga agba olopa patapata iyun orileede wa Nigeria iyun Olatunde Disu bakan na ni eni ti o shanku shanku mi lagbon eto abo awon lenu loro atawon ro kan mi iyun lagbon eto abo orileede yi won ni gbogbo won patapata lo je wipe won se kini ni won lanfani lati pa nibi eto nibi ipade alagbara ohun won fi die mule pe nise ni awon agbeyewo eleyi ti won fi se agbeyewo re ni nibi eto nibi ipade ohun o na ni yo je to je wipe yo se omo orileede Nigeria lanfani o sugbon won o ti so kule kule ohun ti won soro le lori gan e fe ka royin si waju si wero yi Daily Post na lo ko iroyin on laaro yi
0: nje ti o ya je nki oleyin ni wero yi Daily Post na ni mo ti fe mu eleyi mo ra sile fun awon eto idibo lokan ojokan eleyi to nbo lona ni o jo eleto idibo orileede yi won ti ro awon oniroyin atawon ile ise gbogbo lati ma se wadi awon iroyin eleyi to nde sowo won ki won gbe sita fun araye lona ati fi opin si iroyin eleje eleyi to le sakoba fun eto idibo gomina to nbo ni ipinle osun ni ojo 15 osu kejo odun 2026 yi commissioner ajo ohun ni ipinle osun oluwa toyin Balola lo fi imoran yi sita be o ni bi ipade to waye lana ode yi pelu awon oniroyin atawon ale lokan lagbo iroyin eleyi ti awon ti ajo awon oniroyin agbaye lagbaye iyen International Press IPU ti won gbe kale labe ajo isokan agbaye lati

0: agbaru eto isejoba awarawa lorilede Nigeria ipade na unu won lo waye ni ilu Osogbo to je olu ilu ipinle Osun oni ise awon oniroyin ni lati ri daju pe ilani loye wa fun awon oludibo won ni pe awon oludibo tapa odo won won ni ki won si ma se wadi iroyin gbogbo finifini ki won to gbe won ni gbogbo eleyin fun aseyori eto idibo gomina ni ipinle Osun ni ekun rere iroyin eleyi e fi kasi waju si ninu iroyin Daily Post to jade laaro yi
1: o da agbon se kamudu nse oju olokore lowu kudukudu yo ilebe ni iroyin eleyi to je wi pe o wa ninu iroyin punch laaro yi belebe lori o pelu bo ti se je wi pe iroyin to ni se pelu eto idibo to nbo lona iyun ni ipinle Osun ni o iyun eto idibo gomina ni ipinle ohun o won ni ni bayi o se ni awon egbe oselu eleyi to je wi pe won se kini le oke tete tabili to je wi pe awon eyan ni won ti won jenu iyun ni ipinle Osun ni chaaju eto idibo gomina to nbo na ni won ti bere si ni mo se kini ni won ti bere si ni mo fi na buku si ara won o eni ti o je gomina ni ipinle Osun iyun Adeleke to tun je oludije dupo gomina iyun to fe se sai lekeji labi ase egbe oselu akodu ni atohun atun je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu All Progressive Congress APC ninu eto odibo ko nbo iyun ni ipinle iyun Bola Oyebanji o fi die mule o iyun ni ojo ode yi well bo se se ja wi pe nise la awon mejeji won ti bere si ni fi ko bakun gbe oro ti won tin fi ranse si ra won o won ni wi pe nu atejade eleyi ti Adeleke to fi sita to si je wi pe agbenuso re ti o buwolu iyan Lawale Rashid won ni won fi gbeta wi pe to nise ni awon ti o je omo egbe oselu APC ni won ti bere si ni mo fi owo ni won fi ra kaadi dibo alalope araalu bakan na lo je wi pe nise ni won bere si ni ko awon number kan ti won pe ni pin number to wa ni ara card idi won won ni se ni won ti be si ni mo ko le bayi o lo saaju eto odibo si gomina ti o waye iyun ni ojo kedogun osu kejo odun ta wo bakan na o ni gomina ipinle Osun ohun eyin to je ohun na fi ikilo sita fun gbogbo awon olugbe ipinle opata bi pe e ma je ki enikeni ki won fi owo ra okan yin o e ma enikeni ki won fi owo ra ojo waju yin to si fi die mule bi pe ki adidibo ki won igbese eleyi to ye ki won ma je ki kan kan fi runa gba lasiko eto odibo ohun bo ti wu ko mo bakan ninu oro ti e eni tohun na je alatako ni isejoba ipinle Osun to tun je oludije dupo gomina ni labe oselu APC ninu eto odibo to nbo lona ni ipinle ohun tohun na so bi ipolongo ibo eleyi ti won ni won se ni ipinle Osun ni o idi emule ni papa julo nilu Osogbo ni oja ti won pe ni oja Sabo ni won ni ibe ni ti fidi amule gbangba gba wipe gbogbo awon to je oloja patapata ohun na ni won ni awon gbarun to si je wipe nise la awon oloselu kan ni won ti bere si ni mo wo suwo bi e wa ta kaadi ni o e wa ta kaadi dibo yin a fun yin lowo won ni se ni won pe won bi igba ti pe won wa ra ice cream ni
0: be ni ko de saye a nseju sero to pe kini ero ma bi o nlo wo suwo bi
1: o ta kaadi
0: e wo bi na
1: o wa nle o won ni ti a se fun awon eyan nu o won ni oye banji na wa ro awon ti o je olugbe ipinle Osun lapa pe keni keni ko mo ta kaadi come off katakadi dibo re come ta ojo waju re nitori pe kini nitori
0: be ba ba owo to fe fun won owo ti o ojo la
1: bakan na ninu oro ti e tohun na tun fi ranse en to je gomina ni Osun o na fi die mule wi pe se ri o da ohun loju gbangbagba je pe ohun ri e ri mo je mi so wi pe awon egbe ose APC awon ni won wa ni di ka mo ra kaadi lowo awon araalu sugbon ni egbe oselu APC awon na tun so wi pe to awon o le se ru e lai lai se lu accord na ni se kini ni won se ose ohun sugbon ni oro gomina ni ipinle Osun ko fi die mule wi pe ni awon ijobile kan jake jadu awon ipinle Osun ni ipinle Osun ni egbe awon to je asoju egbe oselu All Progressive Congress APC ohun na lo je wi pe ni gbogbo won bayi ohun na ni won ti ni won so fun araalu to wa ni ijoba ibile won wi pe ki won mo se kini ki won mo fa ki won ma se eda kaadi dibo ki won ma gbe li awon lo ki won je ki number pin ti nbe nbe to daada ki won si ma ki won ma fi egun ti wi pe eyin la

0: dibo fun tabi pa won ti e ni yoju si budo dibo pe wa abi boya won ti e ni wule so fe nikan bo ti wu ko mo e wo won na ka abuku sira won latari eto dibo ti gomina ile to nbo lona ni ipele ohun e fe ka si waju si we royin punch lo ko la ro
1: yi nje ti gbo emi na te saju ni we royin punch na ni mo ti fe mu eleyi ko lohun oba ko gba wa o tun bo ma fi iso eso wa ni royin eleyi o eh won ni iso olapa ni ti eka ti ipinle zamfara won ma ti ri owo to awon agbesumomi eh to je wi pe won ni won se kolu si agbegbe kan to pe ni gumi ni oba ibile ta lata mafara eh o ati gusuo eh ni iyen ni ipinle zamfara ni o le to je wi pe won ni ola awon osise ajo INEC iyen Independent Electoral Commission ati awon kan to je wi pe won ti wa ni awon agbesumomi yi eni to je alukowo ile ise olopa ipinle ohun iyen DSP Yazid Abubakar ohun na lo fi atejise lo fi lede o ti o si fi to ile ise iwe iroyin the point iyen ni ojo Thursday anode yi ni o gege bi ohun to so won ni ohun won ni o bere ni ojo Tuesday ti o si je wi pe won ni iroyin won gbo ni wi pe awon agbesumomi yi won ni pe okadapo bi a adota ohun ma ni won ko wo ilu ohun to si je wi pe won be si sose buku won o Abubakar wa so oni pe arabirin kan oni pe oni o ti e ni ijamba to si je pe won ni stray bullet asita ibon ba arabirin yi to si je pe ni kiakia na ni won gbe lo ile iwoso ti ijoba so wa ni talata mafara to si je pe o sa itoju to peye won ti wa so wi pe awon agbe mi yi o won ni awon ise labi yi won leyin ti won sose won won tun koja lo si ijoba ibile gumi ni agbegbe ohun ni bi ti o sise ajo INEC kan gbe oruko Aliyu Muhammad won ni arakunrin yi won ni ise ilu na lo se o ise ilu lo lo se ki o to papade eleyi na won ni awon kan won ni won ni script awon omo lewe iwe ti won fi se exam na ni won ti lo to je yi pe won fe ko lo si office won ni bi ti won ti ma mark e awon won yi na won ni won salaba pade awon ara bi ile ise olopa ti wa fi nda awon eyan loju wi pe won ni iwadi to lo mi kiakia o ti bere o to si je pe awon ti won gbe yi pa julo eni to je osise ajo INEC ati awon ojoku won won ni gbogbo won na ni won ma ri pe won ma sawari si ma foju awon onise labi won ma foju won lede ijiya eleyi to ye na ni won ma se fun won ni we royin punch le o ti re ele ka laaro yi
0: je ti gbo
1: pe kini
0: we royin punch yi na ni ibe na ni mo ti fe mu royin eleyi ni se pelu ipinle zamfara na ni o nibi to lo kemi na kin se kini kin tebe oni gomina ni ipinle zamfara yun dauda lawali won ni se lo mo ti yinbon si ilu nla pelu bo ti se wi pe ohun bu enu atelu bo se je wi pe ijoba won dun lati ma joko duna dura pelu awon to je agbesumomi awon ajinigbe iyun lorilede wa Nigeria wi pe eleyi o ku die kaato bakan na lo bu enu atelu ki won ma fi owo gba awon eyan to wa lakata awon ajinigbe ki won ma funta oni iru kan yi o ti sele sohun ri oni ni odun 2019 o sise loju oro yi ni ana ode yi ni nigba to se to iforo wero iyun ni bi ipade yi kan eleyi to je pe waye ni lu Abuja ibe ni Dawal no ti bere si ni soro won ni pe o soro to si je pe in soro kanra ti kanra ni oni se ri ijoba ba gunle ka ma fi owo gan ti awon ajinigbe ba di gbe sakata won to ba gunle ka ma se le oloku die kaato oni o da rara bo ti wu ko mo ni oni lodun 2018 oni awon ajinigbe won ji awon abun boya awon egbon si ni o sa ni my brothers ni odi to tu
1: omo ya se
0: yo kan oni wi pe nigba ti won pe ohun ipeto bo ba ti le fi million lona dunun naira iyun 300 million naira to ba ti fi le wo si wa a je wi pe to ogba awon eyan re jade ni awon si gbe mi oni to nso fun oni wi pe order boya ke kuku pa won be ba ti ko si wahala ohun o ni san kobo bo ti wu ko mo kini ori gba ti won gba won tun pe ohun oni se lohun lali won ni sugbon gba to ya iyalenu lo je fun ohun o ipe leyin osu meta ti awon eyan ohun yi ti won ti lo ni akata awon ajinigbe bayi o ni se

0: ni won ji gbe ninu ilu ohun na to si je wipe awon gbe peregi ka na pelu awon agbebo ohun sugbon to je wipe owo awon ti awon eroja mi je eroja eya ara won ni ni ilu kan ti won pe ni ijo nijoba ibile iwajo wa ni ipinle oyo o na ni owo ti te won o to abi keleju akosa anu
1: ami o
0: ajo sepo ile ise olopa pelu ajo amotekun atawon esu alaabo kereje kereje mi na lo mu aseyori iwa commissioner ile ise olopa
1: pelu African Democratic Congress ADC na ni won ti fi esun kan egbe oselu APC o lori oro Nasiru El-Rufai egbe na ni gbogbo ogbon ti egbe oselu APC nda ni wipe lati ri daju pe o di eyin eto ijibo odun 2027 ki won to da El-Rufai sile agbeniso fun egbe oselu ADC yen Bolaji Abdullahi oni egbe oselu APC oni o mo pe awon egbe oselu alatako oni pe won ma dide pelu owo agba lani ti won ba fi le fi El-Rufai sile ninu oro re lasiko ti o kopa lori eto kan nikan ni amohun maworan kan Abdullahi ni o je ohun to ku die ka to ki won ma mu le ju bo se ye lo ki won to gba oniduro El-Rufai oni gbogbo igbese ti won gbe ni wi pe ki El-Rufai ku yi o wa laamo titi di eyin dibo odun 2027 eleyi to ni pe o ku die ka to e ku ra iroyin eleyi inu iwe iroyin daily post le o ti ri ka si waju si
0: o le ja sare fi eleyi kun ka to ko lagban ti eto abo ni pinle oyo na ni afi keledu akosa anu
1: wa
0: ni wahala ohun dupu wahala to bele naarin eya yoruba ati eya awon apa ariwa iyun ni ipinle oyo papa julo lagbegbe ojo nilu ibadan won ni owo ti owo awon olopa ti te awon merin ototo kan ti won pe won lafurasi to je pe won ni un se pelu wahala ohun eleyi ti won ni pe o bele ni aarin ose eleyi ta wa yi ni o won ni pe pelu ise takuntakun eleyi ti ile ise olopa ti won se ohun na ni won fi lanfani lati se kini lati lu lati ri awon merin ohun mu won ni isele ohun eleyi to je pe o waye iyun ni apa bikan nilu ibadan nilu odi ni ojo nilu ibadan ohun na ni won ni o sele ni ojo ojo ru ose yi iyun ojo wednesday to si je wi pe isele iforigbari ohun wahala ohun eleyi to bele won ni o gbemi enikan to ohun je yoruba iyun nibi isele na ṣugbọn won lowo titi awon merin mi to si je wi pe awon tin won wo paipai ti won wo papo papo won aju ile ise olopa iyun bayi ni ipinle oyo e wo iroyin o wa ninu gbe iroyin daily post to jade laaro
1: yi nje ti gba lori ero eto abo e oni ipinle oyo na ni mo ti fe mu ele ni iroyin punch lo wa ni o minister fun ero eto abo lorilede yi iye Christopher Musa Umar ti fi die mule pe oni awon agbebo to ji awon omo ile eko atawon oluko won gbe ni ipinle oyo won ni won ti ni awon yo pa awon to wa ni igbekun won ni o ti awon osise alaabo ti won ba fi le da laba bi pe awon fe gbe na woju awon ninu igbo ti won wa Christopher Musa o soro yi nigba to n ba awon akoroyin soro lori eto kan to waye ni oju opo iroyin kan laaro ana oni ni se la awon agbebo yi oni won lu awon oluko atawon akeko yi lati fi koju ijoba lati ri daju pe ijoba fa awon omo iko alakata kiti to wa laamo sile ni oni pe won wa ona lati dunadura pelu ijoba won ni pe ko si tori nkan kan ju ka won le fi awon akegbe won yoku sile laamo minister ohun o ni pe o tin lo bi ose mejo bayi o ti je wi pe awon eniyan ohun ti won ti wa ni akata awon agbebon yi bako na ni o tu sateni mo re pe ohun fi owo si o ki won ma adajo iku fun awon agbesumo mi ti owo ba ti te sugbon ofin ti orileede yi gbe kale ohun lo ndabaru gbogbo e eleyi to fa ti awon odo mi ti won se ri iwa igbesumo mi gege bi eleyi ti o dara o ti o ti eleyi ti o fi wa nje ku won ma ri pe o da pe a o tugbo ma se kini yi won ni pe ko ye ko bi be ni we royin punch ni ekun re ile wa laaro yi
0: o de je ko lagbon itu abo ka mo eleyi lagbon ti ilera o tori yo babo won ni ilera bayi na loro to ile iwosan la mi la ka ile iwosan kan ni o eleyi ti won ni pe o nje Saint Yves Specialist Hospital won ni ile iwosan yi ohun na ni won se ayeye ogbon odun iyun 30 years anniversary eleyi ti won ti da ile iwosan ohun ti won ti da le o won ni

bi ogbon odun ohun akaimoye awon awon ise money gbagbe na ni ile iwosan ohun lo ti se o nipa itoju awon obin awon iya awon omo itoju idile itoju awujo eleyi to je wipe o mu ki eto ilera eleyi to jinle ko wa iyun fun awon ti o je ogo ojo ola bakan na nigba to nsoro lati saami ayeye ogbon odun eleyi ti won ti da ile iwosan ohun sile eni ti o je oga agba patapata iyun fun ile iwosan na iyun lagban eto ilera dokita Babatunde Okewale o fi die mule to si jalaye e lokokan ejeji ipe ogbon odun ki ma se keke oni ki se keremi to je wipe awon ti npese eto abo jake jado orile ede wa Nigeria dokita Okewale o shalaye wipe to se ri ni ojo kewa oṣu kẹrin inu July ojo kẹwa oṣu keje oje ojo kẹwa oṣu keje July 10 1996 na ni awon da ile ewosan Saint Ives isile iyun ni ilu ni agbegbe number 34 Aromiri Avenue iyun Adeniyi Jones nilu Ikeja oni ibe gangan nla won ti bere o to si je wipe awon mu ise na lokunkudun nipa pipese eto ilera eleyi to muna doko fun gbogbo eniyan patapata o fi die mule wipe lati igba na o na ni awon ti bere si ni gbile ta won gbile to je wipe awon ti gbile di agbegbe Opebi loju ona Opebi bakan na ni awon ti se kini awon ti sagbekale olu ile ise ile olu ile iwosan ohun iyun si number 12 Save

ohun oluwa ohun oluwa ni agbara ohun oluwa fa igi kedari lebanon ya psalm 29 verse 5 eto ohun oluwa je eto ona ye si igbala lori ikoni yi radio 103.5 fm ni gbogbo

ẹja fara lewu lori omo re okun tabi obere ojuba ina lala kan fi sori eje ari daju pe ako awon omo wa ni ona ti won le fi mo ti enikeni ba fe fi tipa tipa ba won lo ki iwo obi na papa maran mo jade nigba ile basu tabi fi awon omo sile nikan ninu ile nibi toju re oto ke ma wa temo awon omo leti wi pe ki won ma gba ki enikeni yala okunrin abi obinrin o fi owo kan eya ara won eyin obi eran ti won pe ohun ta ba fi sile nenu aje nbe eje araga bo awon omo wa gege bi ediyan ti raga bo eyin ki a si je oluso awon omo wa bi igba ti pepe yen ga ma somo re ka ke ndo ifipa ba ni lupo le tunu da je ka koju orosin lawojo wa ka si panu po so wi pe ifipa ba ni lupo ko boju mu lawojo awon omo ni Ikaniji waye lati ni ise radio 102.5 FM.